Engkang ngabdi kula badhe raya sowanten. Rayo kakake sawetara disaya Kakang Semar. Syukur kagem sewu kang badhe raya.

0: Loko kowe ento sino?
1: Iya. Nalikane srenggine mbiyen bali saka Jodipati terus aku ngetut buri ngati tekan mrene lho ngaku rasa welas karo adikku srenggine. Paman aku lho Pak Lik.
0: Lah kok kowe ento sino? Wes ayu to. Kewakmu Prabu uga wis rawuh mrene.
1: Oh sing dadi buta gedhe mau kae. Oh iya iya iya iya. Kocap katarito tenung turangga maya ora